0: Moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka lena la Christ Jesu mo re pulusi re tle go bona le fukola moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka moso o montle bana ba modimo ke le dumedise ka lena la Christ Jesu mo re pulusi re tle go bona lefoko la modimo gape mo mosong wa letsatsi lena yaka metlha e yotlhe re le arogana e leng lona bophelo ba rona. Re tle go bua ka setlhogo se se reng your eyes see, your ears hear. Matlho a gago a bona, ditsebe tsa gago di a utlwa. Re tle go buisa go tswa mo bukeng ya Matthew chapter 13 verse 16. Ke yone re simololang ka yona mo mosong wa letsatsi le la kajeno le pele re tswa re ya ko modimo a re tshegofaleditse letsatsi le gore re ka ya ko teng. Matthew 13 verse 16 e re, mme matlho a lona a sego ka gonne a bona, le ditsebe tsa lona ka gonne di a utlwa. Modimo wa rona re kopa re tshegofaletse lefoko le ka Kriste Jesu, moya boitshepo bua le rona gonne re ikantse wena go utlwa wena le go direla wena ka nako tsotlhe tsa botshelo ba rona ka Kriste Jesu morena wa rona. Amen. Ke a leboga bana ba Modimo, re rata gore re simolole ka lefoko le mafoko a buiwang ke morena Jesu ga a bua le barutwa ba gagwe, a ba tlhalosetsa bo molemo kapa go tshegofatso e kgolo e ba e fitlheletseng ka go nna barutwa ba gagwe. Kare ga o le morutwa wa morena Jesu, go na le dilo tse di diragalang mo botshelong ba gago tse wena o senang seabe mo go tsona. Re na le batho ba re tshelang le bona letsatsi le letsatsi, but tse re di tlhaloganyang ga se tse ba di tlhaloganyang, tse re di bonang ga se tse ba di bonang, tse re di utlwang ga se tse ba di utlwang. Re ka utlwa lefoko la Modimo la tshera tshegofala, mme ba bangwe ba utlwa lefoko la Modimo ba kgopisege. Jaanong morena Jesu o bua le barutwa ba gagwe mo letsatsi la kajeno a re, matlho a lona ruri a lesego ka gonne a bona, le ditsebe tsa lona di lesego ka gonne di a utlwa. Bana ba Modimo, go utlwa fela lefoko la Modimo ke lesego le legologologologolo. Go bona letsogo la Modimo mo godimo ga bophelo ba gago ke tshegofatso e nngwe e kgolokgolo e batho ba sa ya e leng tlhoko ka nako tsotsotlhe. Ga o bala verse 17 ya teng mole e tswela pele, go nne ka nnete ke lo raya ke re, ba profeta le basiami ba le bantsi ba ne ba eletsa go bona tse le di bonang mme ba seke ba di bona, le go utlwa tse le di utlwang mme ba seke ba di utlwa. Ga o ka lebella go tswa ko testamenteng ya kgale, the Old Testament, batlhanka ba Modimo, ba profeta ba bagolo, bo Isaiah, bo Jeremiah, bo Ezekiel, re ka ba bala bo Hagai, bo Micha, ba ne ba bua ka morena Jesu ba ise ba mmone ka matlho, ba mmonela kwa pejana kwa Modimo a ba bontsha ntlha ya gore motlha morena Jesu a tlang go tlile go nna jang mo bophelong, lefatshe le tlile go itemogela eng. Ka nako ya ga nne ba bua, batho ba neng ba ba reditse ba ne ba akanya gore tse ba di buang ga di kaka di a kgonagala, because e ne e le masa itseweng a le godimo. Le bona ga nne o ka ba botsa gore le di tsaya kae, le di bona kae jang, ba ne ba ka se kgone go tlhalosetsa sentle, gonne dilo tse dingwe re di fiwa ke Modimo ka baka la go nna bana ba Modimo. Gopola botshelo ba gago ba pele o itlo o itse Modimo, go ne go burerwa lefoko la Modimo nako le nako, mme wa ka gore o ne o sa le dumele ka nako ele, o ne o sa le utlwisise le gore le reng. Rona kwa dikolong re godisitswe ka bo ditemana tlhogo yalo, re recite dipisalome, re recite bo diane yalo, mme re sa utlwisise, re sa tlhaloganye gore di raya goreng. Yaanong erile morago ga go amogela morena Jesu bjaaka morena le mophulusi wa rona, lentswe la Modimo le re matlho a bulega, tsebe le tsone di a bulega. Ra thoma go le tlhaloganya ka tsela e very special, ra thoma go bona botlhokwa ba lefoko la Modimo, ra ba ra kgona gore re seke be ra didimala ka lona. Bona bana ba Modimo, Modimo re etseditse mogau o kanang kang gore re be re fitlhile, re bone se re se bone, re bone pholoso ya Modimo, re bone morena Jesu mo le baprista ba kgale, mo le baprofeta ba kgale ba ne ba eleditse gore Jesu o ka raka ba atlile ka nako ya bona, mme ba ya seke a diragala yalo. Rona re bile lesego ka tsela makatsa le letsatsi le matsatsi a. Batho ba le bantsi ga re bua ka lefoko la Modimo ka pholoso, ba utlwa re bua ka theory fela, but mo go rona ke experience, ke maitemogelo a se se diragetseng mo botshelong.
1: ba rona le ga re ba tlotlela gore go diragetseng gore re be re le se re leng sona ga ba kgone go utlwisisa ka gore pholoso e ke masa itseweng a Modimo a batla Modimo a go bule ditsebe a batla Modimo a go bule matlho ga e diragale fela e dira le se sengwe mo bophelong ba gago bona bana ba Modimo morena Jesu o ne a na le barutwa ba gae ba nneng a tsamaya le bone ka nako tso tsotlhe mme tsatsi le leng erile gantse a tsamaya le bone go na le potso e a e fitlhisang mo go bona ga a bua le bona mo le mo Matthew chapter 16 verse 13 a batla go itse gore batho ba ne ba mmitsa mang ga o buisa verse 13 ya teng ere erile Jesu ga a fitlha mo ntlheng ya Kaisaria Philippi a botsa barutwa ba gagwe a re batho ba re morwa motho ke mang ba re ba bangwe ke Johane mokolobetsi ba bangwe ba re ke Elia ba bangwe ba re ke Jeremiah gongwe o mongwe wa baprofeta a ba a ba botsa a re mme lona lwa re ke nna mang Simon Peter a araba a re o Kreste morwa Modimo o phelang mme Jesu a mo raya a re o sego Simone morwa Jona ka gonne ga se nama le madi tse di go senoletseng moo mme ke rara yo kwa legodimong o bana ba Modimo ke rata gore re lebelele gore masenolelo a Modimo ditshenolelo tsa Modimo ga di tle mo go mang le mang ditshenolelo tsa Modimo di go bula molomo di go bula matlho di go bula ditsebe Peter o tsamaile le barutwa ba bang ga ba bona se ene a se bone bone ba ne ba bona morena Jesu bea ka o mongwe wa baruti ba ne ba bona morena Jesu bea ka o mongwe wa ba profeta mara Modimo a bula Simon matlho gore a bone gore wena o Kriste o morwa Modimo yo o phelang because Peter o ne a senolelwa se ke maske ke Modimo o leng kwa legodimong ga a senolelwa ke nama le madi ga o le mo nameng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa Modimo ga o santsena o tshela mo sebeng ga o kaka wa bona ditshenolelo tsa Modimo ga o tshela mo dipelaelong morena Jesu o tla dira metlholo mo pele ga gago mme o ka sekebe wa e bona go tla buiwa masaitseweng a legodimo go tla tlisiwa diporofeto tse di tla re tlhalosetsang gore nako e re tshelang mo yona ke nako mang but ka gore o santsana o tshela mo nameng o santsana o tshwerwe ke tsele le tsele tsa lefatshe ga o tlhaloganye wa utlwa mme ga o tlhaloganye wa bona mme ga o kgone go utlwisisa ke rata gore ke bana ba Modimo o tlhoka mogau wa Modimo gore a go bule ditsebe a go bule matlho gore o bone se batho ba bangwe ba sa se boneng Petero a nna lesego ga se mang le mang o a kgonang go bona a ba a tlhaloganya ke fela ba ba lesego ba Modimo a ba senolelang masa itseweng a le godimo bona Simeone le ene ka letsatsi le lengwe o ntse ka mogare ga tempele go tlisiwa bana ba le bantsi mo go ene gore a ba tshegofatse jaaka moprista ba telentswe la Modimo ge le re bolelela mo le re Simeone o ne a na le tshepiso e Modimo a neng a mo file yona gore ga o kaka waswa o sa bona pholoso ya Modimo ga o kaka waswa o sa bona moitshepi o e leng morena Jesu lentswe la Modimo bana ba ne ba phela ba tla mo tempeleng a ba tshegofatsa mme a sa bone sepe mo go bona batsadi ba morena Jesu ka gore o ne a godisitswe ke bona ba ne ba sa bone sepe mo go yena ba mmona jaaka ngwana o mongwe le o mongwe mme gwa senoga letsatsi le lengwe e rile ga a tsena ka mo tempeleng Simeone a mo kuka ka matsogo a gagwe a motshegofatsa bana ba Modimo a re yaanong Modimo o ka nna wa lokolola motlhanka wa gago gore a itsamaele ka kagiso go ya ka fa lefoko la gago gonne matlho a me a bone pholoso ya me ba bantsi ba mmone morena Jesu a tsena ga ba bona pholoso mo go ene ba bone lesea ga ba bona phodiso mo go ene ga ba bona gore morena Jesu o tlile go tsosa baswi ga ba bona sepe matlho a bona na a foufetse ditsebe tsa bona di ne di tswalegile bate Simeone matlho a bulega a re matlho a me a bone pholoso ya morena e a e tshepisitseng go tla go morago kwa ebile o e tlisitse mo pele ga batho batho ke ba mme ga ba bone se ke se bonang a re morena Jesu yo e tle go nna le sedi la tshenolelo mo ba heiteneng le kgalalelo ya ba Iseraele bana ba Modimo ga Modimo a go bula matlho o bona se batho ba sa se boneng o utlwa se batho ba sa se utlwing. Thomas le ene o ne a tsamaya le barutwa ba morena Jesu ka tsatsi le lengwe, ene o le monna yole wa ileng a senolelwa. Petero a bua mo pele ga gagwe gore morena Jesu ke mang. Ya re ga morena Jesu a sena a bapolwa a tlo tsoga ka letsatsi le lengwe, lentswe la Modimo le re ga a tlile a tsena ka mogare ga mabota ba ba neng ba kopanetse mo go ona, barutwa ba gagwe ba itumeletse go mmona. Thomas ene o ne a belaela gore no, e ka sekebe ya nna ene. Matlho a gae a ne a tswalegile, ditsebe tsa gae di ne di sa bulega ka nako ya ga morena Jesu a ne a bolela a re ke tlile go tsoga mo basweng ka letsatsi la boraro. Mara ba matlho a bone a neng a bulegile, ba ditsebe tsa bone di ne di bulegile, ba ile ba dumela gore wa emeng mo pele ga rona yo ke Kereste Jesu, ke ene ole morwa Modimo yo o phelang. Petero o re gore nna ke dumele, tla ke tsenye monwana mo matsogong a gago mo o phuntsweng mo teng, tla ke tsenye monwana le mo letlhakoreng gore ke kgone go dumela. Morena Jesu a ba a re yopeo, Petero ga o ka ba o itsitse go lesego ba ba dumetseng ba sa bone. Wena o dumela ka gore o bone dintho tsa me, wena o dumela ka gore o bone letlhakore la me, mme go lesego ba ba dumetseng ba sa bona. Ngwana Modimo, ga o batla go tshegofala mo dilong tsa Modimo, ga o a tshwanela gore o bone go diragala tsele le tsele pele, o tshwanetse o dumele lentswe la Modimo, gonne lentswe la Modimo le re the just shall live by faith, basiami ba tle go phela ka tumelo. Go letlhogonolo ba matlho a bona a bulegileng ba bona. Lentswe la Modimo le re lona le letlhogonolo, matlho a lona a bulegile, le letlhogonolo ditsebe tsa lona di bulegile. A di bulegile mo letsatsi le la katjeno, o kgone go bona mohau wa Modimo mo gare ga ditlhaselo tse batho ba ka go fang tsona, mo gare ga dithogako tse batho ba ka go fang tsone, but wena o bone mohau wa Modimo, o bone se ba sa se boneng, gonne lentswe la Modimo le re dilo tso tsotlhe di direla molemo go bao ba go ratang o le Modimo. A Modimo a re bule matlho bana ba Modimo, re kgone go bona dimaka tse Modimo a re beetseng tsone. Bona batho ba kgona gore ba tsamaye le wena mme ba seke ba bona se o se bonang, ba seke ba utlwa se o se utlwang. Saulo le ene tsatsi le leng ga nne ntse a bogisa kereke ya Modimo, go a tlhaga mo go yena mo le gore go phatsime lesedi le legolo. Morena Jesu a bolele le ene a morare, Saulo, Saulo, o mpogisetsang. Batho ba le bantsi ba ba neng ba le fo ga ba bona lesedi lele, batho ba bantsi ba ba neng ba le fo ga ba utlwa lentswe lele, le utlwilwe ke Saulo because o ne a le very special, and ka baka la rona a le very special, a kgethilwe ke Modimo. Modimo a ba a fetola le leina la gagwe. Ngwana Modimo, go buila ditsebe tsa gago go ka fetola bophelo ba gago, go buila matlho a gago go ka fetola bopaki ba gago. Go simolola ka tseno o ka bona se batho ba sa se boneng. Ke batla gore bana ba Modimo, ya ka lefatshe le bua negative things, wena o bue o re Modimo mpule matlho ke bone le mo batho ba sa boneng mo teng, mpule matlho ke bone le mo go lona le fifile, ke bone mohau wa gago, ke bone lesedi la gago, ke bone pholoso ya gago, ke bone pholo mo batho ba bonang leso. Wena o bone letso la Modimo le le ka tsosang batho mo dipetlele, le le ka tsosang batho, le le ka tsosang batho ba ba leng hopeless. Modimo, re buile matlho gonne wa re go tshegofetse ba e leng gore ge ba buile matlho a bona ba tle go bona mohau wa gago. Re tshegofatse ka gonne ba ba builang ditsebe ba tle go bona se batho ba bangwe ba sa kgoneng go se bona. Utlwa ke tswalela ka buka yena bana ba Modimo, mo Ephesians chapter 1 verse 16 ke tloe bala fela ka sekgowa ere, I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the God of our Lord Jesus, the Father of glory, may give you the spirit of wisdom and of revelation in the knowledge of him, having the eyes of your hearts enlightened, that you may know what is the hope to which he has called you, what are the riches of his glorious inheritance in the saints. Modimo a go bule matlho a pelo ya gago, pelo ya gago e llele dilo tse di sa bonweng ka matlho, pelo kakanyo ya gago e akanya dilo tse lentswe la Modimo le re le leitlho ga le ise le di bone, le tsebe ga ise e di utlwe. Ngwana wa Modimo, o kgethilwe mo letsatsing lena gore matlho a gago a bulege. Kopa Modimo ore Modimo mpule matlho, Lord open my eyes. Di ile di alla difofu di le mothoko ga tsela di a re morena, ga re llele sepe fela, re bule matlho. Lwena la Morena Jesu o ne a rata go bula batho matlho, o ne a rata go bula batho ditsebe. Ke gopola tsatsi le leng ga a tlo bula ditsebe tsa monna o neng a sa utlwa, a re efatha mo go ene tsebe di a bulega, a thoma o utlwa for the first time in his life. Lentswe le la Modimo le nneng o sa le utlwi, le nneng o sa le utlwisise, Modimo a ka go bula ditsebe, wa le utlwa ka tsebe e ntšha, wa le utlwa ka the new spirit, wa le tseya ka tumelo, wa phela ka lona. Bona se batho ba bangwe ba sa se boneng, e be ba re ka gongwe ga o a nna pila mo botshelong. Re rata go leboga Modimo ka lentswe le ka Kereste Jesu Morena wa lona. A Modimo a re phagamise, a re rapele. Modimo a rena tshegofatsa o mongwe le o mongwe. Modimo wa family members ba ba utlwile lefoko lena la gago go simolola ka jeno, ntate o ba bule ditsebe, o ba bule matlho, pelo tsa bona, matlho a pelo tsa bona a bulege, gore ba kgone gore ba meditate ka tse tsotlhe tse di molemo tse wena o re bontshitseng tsona. Tshegofalang ba Kereste ka Kereste Jesu. Ke wa lona Bishop Lucky Molwantwa, 072 135 0708.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.